0: see church. You see church, you are there. What be in the car? What see church? Any year, stroke, you know, call it sorrow, call it rain. What be Latia do the church? What say better? Talk to me, get in with
1: you. Minister.
0: Only daddy can't sell a church, you. The can't sell you. Kill no seller. What if I say, be a very
2: Monsoon, okay, Momura Galawane, Nikoya Wale, we can what be an academy, Tiko Lerni, Colerni, Tafi Bedebi, Ekbe Talon Festival in New Year. Okay, Mama.
3: Praise the Lord.
4: Hallelujah.
3: Atiara Mokolatiwa, ni ano, o waba mi le bi mo seri won mo ni kilo sele won ni oro soro so fun awon eyan kon ma tun ma pakun isoro eyan mo alison kon ti o nse yin o wa salaye bi kini yen se nse won won ni won te kon mo le ni inu oko so lati odun merin won ni o ti wa
2: lati odun merin
3: a de jijo wa mo
2: ogun enna wa soke gbogbo eyan.
5: Yes sir. Up your hands, everybody.
2: Bogbari Maleogu.
5: Every child settled under the ground.
2: Totemale.
5: And you trampled upon.
2: Tired every person Ogu.
5: And your life fell into battle.
2: Samuel.
5: Shout this amen.
2: In a bejade la la re.
5: Fire the moment of your body. Yes.
2: Mama mo fe bi ni bere kan. Sama pe eyin ni Olorun fi se angeli mama yin. Okay now. Se egbe mike fun mama yin. Mama se yin ti wa biri.
6: Kini wa biri mo ko ma gbohun ni radio ni.
2: E ma gbohun lori radio.
6: Mama ni ko te Jesu.
2: Oko to Jesu e wa si bi bayi ri.
6: Omo side ile sha.
2: Igba ti e n gbe won bo e fun mama mama yin. Igba ti e n gbe won bo. Se won fe se ara won rin.
3: Rara.
2: Mo gbo pe won le gbe sori okada.
3: Be ni. Mo si ori okada. So mi gbo mo ti fe subu bon se sulemi ton ke won sunkun bo so igba ta wa de ibi mo wa okada yen wa ja wa sile won le rin mo sa fi agidi
2: e wo debi
3: wa wo mo debi won joko si arin be yen o sun kale tori won le joko
2: won tun le joko
3: igba ti woman kan wa ni egbe wa oni ki gbe won wa si ori pepe nbi pe won ma yira nbe won de debi won le joko won le
2: kule gan
3: so won wa yira ni ale nbi won sa sunkun pe olorun ipe yi pe ko da won lohun pe muslim ni won tele pe ohun nikan lo yin laarin awon omo baba won ni won se christian pe won de so fun won wi pe won wo nkan to ma mu bo ninu ipe yen so won sa sunkun ni bi.
5: Yes sir. Wow. Yes yes yes yes.
2: E won go ti de ko ofa kan be lara re.
5: Aha.
2: O le ku
5: ami Jesu
2: luwa ni kin gbi agole lori mama e je nbi mo gbo pe bi a se gbe won debi o da bo so lori phone fun mi pe o je nkan kan bi
3: o je yepe o je
2: pe
3: o yepe se o lenu
2: oni
3: yepe
6: ni olorun bi mo se wole mo sare njo olorun gba ti mo pe oluwa ti o ma ti ko aye poju ti oju ti mi tori ki
2: te ba ti ku
6: e da je poju ti mo ju ti olorun tori pe awon bi mi wa le igbo
2: oju o le ti olorun
6: o le ti olorun tori ki ti mo so pe awon bi wa le igbo ba ti se ode ba mi mo pe gbo mi le mi tori mi ran lowo ipese mi ba ti ku olorun lo mi fun o wa ni ki se ti pa ti pa don fun si jesus ni pe mo gba ipo mo ni osa mo wa sale njo olorun pe loruko jesus mi ki o ku o bi ko se yiye tori pe agugba la lohun wa nu le mi ti mo n kede ko se to mo mi da mo ko pe mo n kede
2: mama nigba ti e debi bayi emi e so fun
6: e so pe ki bu yepe yi ki je
2: ke je yepe
6: eni o so fun le ke so fun igba to ke da o ni won so ko bu yepe yi pe o ni ku mo wa bu yepe yi mo wa ni ko bu fun mo wa bu fun igba to emi so ki fra mi bu fra ra mi mo wa bu mo wa be bi mo se n je yen bo wi pe kini kan jo mi ni atelese

0: da sinu iko agba bọọlu to nti bere bọọlu gbigba iyan iko agba bọọlu roma gega bo se soro salaye mo ja yin tin fere njogi ji
1: maso
0: ko koyin bule ti pe oya iko agba bọọlu wo le bato
1: gonas
0: en ti gonas oya yo da ro ba ni soro yin
1: o
0: yin tu
1: 3-8-3-1-3-1-3-4-3-1-3-1
0: Okay, mo timu. Eshugo. Eshugo ni mi dupe. Oda pa gege bi kan se lo. Lana la nlanfani lati ma ro mara bi aso tabi ka ma de mori bi ibe ti go. Oda. Let's address mercy. Alaye lo ja wi pe won ti tun fo ko re. Bara awon agbabodo ile ti o soju orile de Argentina o. Ile to si ja wi pe Vinicius Junior ti wa soro salaye. O ni pelu bi Lolen Adred Mercy. Eh bo se ja wi pe yo lo sinu ife ya agbaye. O lo je je ko je Barcelona iko agbabodo Argentina ni o pada gba. E je kin we ni na ko to di pe mo lo sodo agba. Ji.
2: Ekwitu, Masu.
0: Ori yoyin

0: bi a se mu agba
1: e ko ojumo kaka igbaya ku jimo loyin toni oko lase abiodun akim loruko temi a se ku
0: mo fe ki asoro nipa ti Diamond FM UEFA Champions League watch party ti nbo lo ti o waye lola agba kini ka awon eyan ma reti
1: ah awon na mo pe kan Diamond FM ka ma soro nipa ilese radio yato sawon ilese gbegbegbe kakiri agbaye ni so awon na mo pe Diamond FM Diamond Park Diamond Arena arajoko to gayata ni so lola bayin ni ka ma reti the best of the best to di pe gbogbo awon lolufe tan gbo tan je akoro ya ti asiri da yin ni Diamond a wa ni kale
0: ka
1: si to mo pe screen to one o
0: to
1: wa nbe
0: to di bo de be
1: to di be de sa won
0: awon ti o ma wo bye bye
1: eh screen re pe FL mo yo kini jade ku be
0: ni FL bra mo fowo ma won agba bodu bye pe ah ah
1: le kini to to bye bo se ri niyan so a ti ra yan kan tede lati bi ago meta to lati gba gbogbo e o ti mo yo ti mo se
0: yan me re ba ba ye nse e ma
1: gbo lori radio
0: ba kan na a to stream live
1: live lori
0: awon
1: gele aye lu jara wa
0: red carpet
1: o wa nbe so a ro awon eyan e da ko ja ka tede
0: ka tede
1: wa ka ja jo gbadun papo
0: e ja wa ni to wa nbe na ji
2: maso
0: o ko yin bo lati pe victor ko e
2: joseph ni sa
0: joseph lati bo
2: lati somegara
0: lati somegara ji ko agba bolu wo lo ba to joseph
2: of gunners
0: gunners o ya yi on there o ba ni soro e
2: 08 1 3 3 3 3 9 8 9 8 1 3 1 3 4 2 4 2
0: oda oda eshun eshun gan ni agba iko agbabolu arsenal omo baba olowo won to nje ko le chama o so wi pe awon agbabolu tin be ninu iko agbabolu arsenal lowo ta wa yi pe ko to di pe won awon agbabolu kan iko agbabolu kan yo so pe won je gaba le won lori o lo ma lagbara die se lo to ni
1: ki a newu tele olodun ti fun loro so ko lo to so ni ko le so ni sa to koja to ga mo pe awon si nbe lon sugbon adu awon ti gba debi to lapere bayi won ti gba league ti o so be sugbon emi kan temi kan so won ni pe pa pe lo to na fe dominate o omi si nbe la mu iko arsenal won ni lo lati ti ra awon agba bolu si to di pe eyan ke dominate
0: won fe lo si inu iko agba bolu Aston Villa lati lo gbe Roger Morgan
1: tori eyan ke dominate pelu team to kojo e pori yo mi ni e da fi gba wa be dominant on lateral player kun to wa nle bi ba ni on ara kun la so gbagi
0: sakau sinle madueke duro e si ni pe kan tun lo ma kina poruko e
1: ke si tori pe aro ran won lowo lo sin sa yi ni pe chelsea
0: so sa do si rodegard do si sudimendi gan wa
1: awon ga olu be awon gan gan so
0: bu iroyin kan to ti embele to jo bi pe o fe ma domi tutu sin loko ni pe ni ti incapi tori pe barcelona won na fe lo gbe incapi won fe gbe incapi
1: asan le release won si a release
0: en le so be
1: omo to to je sa ayo yo gojo waju won so lo fe fun ayo me ni pe sa tan wa yi man city ojo olise liverpool ko gbera man you o gbera nipa re season chelsea na la oro lana so ka ma ro ko bi awon team mere ni ti mu da kon to te mu gbe next season won jo jo kale so ka ri won lo to ra mu
0: especially chelsea to ye pe
1: chelsea eh eh so wa ro lo to ra mu ni so ko le run for arsenal next season
0: ji
3: masun
0: o ko yin bullet pe
3: abiodun joel lati omo aran ni pinle kwara ololufe real madrid
0: o ya pe ero ba ni soro yin
3: 090 090
0: 37 37 09 09 63 63 53 53 okay motimu
1: motimu nitori akoko agba awon yoku na lo tepa nsa to nbo so o to so yen to da ni current win kan do da usbo kan na wo kan ra player si to la lo pe each green wing wan at least meji and meji atabo to le dibe mu leyan awon tin wa ta mi to le gba legbe so ma se yen won a si dominate tori pe awon na se ni won si ni challenge but Liverpool ni tepa next season match no ni tepa just no ni tepa Tottenham na nbe ma you na nbe be so come on ko bi se design ni to ka gboro invest ni pa fi ti won le bo se wa yi next season ko won dominate o
0: da Messi o tun pada lo idije ife ya agbaye
1: mi ko bi se re ni
0: ba ti won ti name fun ba kefa ba kan na ni Cristiano

0: Wakati ma 0916 9500 436 0916 9500 436 0916 9500 436 Oma yami bo ba fi prediction showo. Make sure po foko resi ati bi to tin te ko fi si o ma lo ko to ba ti ko to fi si o ti lo nu o honorable Abdulkawid Olododo to je former commissioner of wards to je olodije dupo legbimo asoju sofe labe egbe oselu APC ni lekun idibo Ilorin East and Ilorin South awon na ni pe ka fo yin ni prediction yen awon na ni pe ka fo yin card no na tun ni pe eni marun to ba gba pe ka fun won na ni ebun ele to joju o da gege bi kan se lo to ba dojo aje a tun ma te waju tori pe card won o si ko nle to ba dojo aje asna gba ko gba o PSG lo gba asna ko lo gba o card won na a si ma ma te waju si ni bo se je ni awon tin be lojo opo aye lu jara Facebook na o try lati pick randomly awon ti ojo opo Facebook ti TikTok won pick randomly laarin yin bo se je ni agba eja ma lo
1: abo lawa lojo mo ni ba si je lokun se
0: apade lola
1: awon lola he
0: he apade lola
1: lola e ti ma bo eje lowo be se je lowo awon fun yin lo nje ni they am for your investment ni they am all back di rada da o lagba olohun dunun lo soso
0: a se olohun e ba gbagbe AA Eagle Network ti o je Ilorin East chapter I want e ti sanwo bi eyan to to bi 250 pe e sha ma bo 250 to 300 e ma bo se e wa wu lofe e te ba sha ti nbo e me so pe wo je si yin be ba de ba sese fun yin te wole ni kokan ta se ni tubinu gbogbo e Olorun oba yo ran wa lowo e ju be lo a dupe lowo honorable Umar Opeyemi Abubakar Eshongan awon ti ise sinu Eshongan na dupe o agba o di ola
1: ola lagbara Olorun a pade
0: dede agogo meta lola nu to ba ti go so pa tara pa ni yen eyin temi kaira layo ka pade ni re ka ma dolodi leyin ara wa ire o ire bamba
2: Oruko mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola mo si ti le ni 50 odun laye laye ataye dera igbokegbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomin plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus.
3: Monomin Plus. Fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i. Ló fi wádìí oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. A fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é.

0: o
1: sa gbo la yin
0: o po ko po ke o try o try o ko po ke e dupe lowo olore yin o
1: mi e gbo yoba
0: e dupe lowo olore yin
1: oluwa lo lore wa
0: eh
1: e oluwa lo lore wa
0: e sa a sa ri te to abo senu na le wa
1: eh
0: e sa ta bo wa be gba bo wa
1: eh ka de to dupe lowo awon to je pe to a sa kin lojo odun ari kankan kege ni
0: ah
1: kege
0: ah ala jese
1: o o jise
0: Allah just
1: say no delivery.
0: No delivery.
1: No delivery.
0: Olopagba
1: lojo
0: ona. No delivery. Eko ojumo. Ibanu je. Ko ni kogun so wa. Mi olodum. Lo se ledu
1: mare.
0: Se wa won ni kini kan ton ba ba ninu
1: je
0: lowo bayi. Ti won
1: wa
0: la kata ba wa tu won le eh ibanuje to ndapo modun ni wa lasiko yi ni baba ti dunu siwaju baba ranti won ba ibanuje o tu de
1: olon
0: wo shanu wa ni
1: o
0: omide oloyin ka je anjumade le mi
1: to tori pe abi amo ogbo gbogbo abi amo parapata to nbo wa laaro otoni eh olon yo shanu wa o
0: ani
1: foju sunkun omo awon mo to wa nbe lowo lowo yi olon jo jare wola ti to bi re wola wi be je bere wola okan soso to je olodumare ba wa dola won mo won yi o atawon oluko won to agbe on te jede laaro toni
0: is
1: me olare waju oye wole
0: the nation the punch the guardian whatever the poly post mo ni the poly post
1: ah ma rora o
0: poly post
1: ma ro o tin we emotional
0: evidence
1: o tin we emotional
0: oga omo yen na to be
1: o le evidence
0: the daily post ah ngba
1: poly lo wa ko lu ogiri beyi o le evidence o ko lu kana
0: ati be be lo
1: no other the nation be lo do temi loju won toni o mi de tin de gbirin gbirin eyin ojo po yara iroyin le se wa won gba be koja vanguard na nbe lo do temi leadership nbe nbi punch o se gere sapa todo mi opo ye ye je
0: gbe e je mu ninu we go yin the nation to jade loju mo toni ile ise re lana ojo keji odun leye won ti se kilo won ni se ti je odun tan e ti je jo loto se ti pari odun e wa gbe kilo bayi o tori ko ma ba di leyin odun ko ma ba di gobe between me and you laarin eyan ti joba won ni pe ki e dekun awon ayederu fe video awon ayederu fiction tin se aworan ati awon ayederu awon ohun elomiran eleyi ti en gbe ki lori itakun ayelujara fake videos fake pictures online material eleyi ti o n se oju lowo to je gbara gbudu to je opelope ai won ni e sora fun o ijoba ni won soro ye ipe opelopo yin le tin lu awon fake materials won ye le tin fin da emi awon mo le Nigeria e fin da gibo gibo e fin fi emotion wa e fin takaiti e fin se yeye won ni pe awon nkan won yi e be ba si mo e fin dijo esin le ni o e si tun fin ba ise joba re bole me tinubu loju je ninu atejade eleyi ti ile ise re to fi sori itakun ayelujara x won nibe ni ijoba ni won ti je ko di mimo pe awon si mo tani o mo gbo keran je ka fe ran senu ka wati awon mo yi pe popo ninu awon fake materials yi ise awa awon oloselu gbogbo ohun to ba gba la fi fun ni o eleyi ti won pe ni desperate politicians eleyi ti won fe ba ise joba yi loju je ko to di asiko idibo odun 2027 mi o fi ku mi o ya kuro ewo evidence dey I no go explain tire you know why no the nation lo wa be
1: o gbe be oga ilai ogbe tori pe oda dudu na iko lori paper fufun o di wo ninu where in the nation to jade lojumo toni o mi da tin da gbinigbin lori oda
0: na
1: gbo wo ske
0: yawo
1: ni o tele o ile ise are won ma jade toyanyan lojumo toni o won di egbe wo e yewo e fi wo button law legbegbegbe la won tele won ni sere awon gomina gomina leyi ti won darapo me egbe oselu APC oni ki ma se tori owo ibo be kankan o oni ko ni se pelu owo ibo be sugbon gbogbo won parapata porogodo ni won ma ri awon esi abajade atuto eti se joba re Bola Ahmed Tinubu leyi to ti mu ba e kan je ka lorilede Nigeria oni di abare o ti won fi pe irupo lati darapo mo egbe oselu oni tesiwaju APC ile ise are ile wa ni ojobo ni won mo ti jade si bombo bi won tin sala yoro lori kini we won ni opolopo awon gomina te ri yen o leyi ti won fi egbejegbe egbe oselu alatako won sile ti won si takoso o sinu egbe oselu to se joba lowo lori alefa lori lede ye all progressive congress apc won ni igbese yi ti won gbe ohun ko ma seyin awon ise idagba soke ireje isejoba awarawa ati irugogo eyi to ni se pelu owo eyi ti won ni ipin lososu leyi lo sawon ipinle ko wa won fun awon ise akase ati ise idagba soke ipinle ko wa won o labe ise joba are bola amed chinobo won ni gbogbo eleyi ni awon gomina won ni won ma gbajopo sinu apere kan na ti won si ropo wi pe egbo kini yi ko tubo le ma tesiwaju ki ise joba re ko le ma tesiwaju idini yo ti won fi ta ko so sinu egbo isilu apc o fo ken ki oro na lasiko ti o se afoma awon gbo iso yaro yote leyi ta won yan gbe ko yenu kire an ti solu bada mo pataki si are leka iroyin ohun ilana amutele alagba bayo onanuga ni o ma tari oro na si igboroyo ni egbewo eyewo e fiwo baba so nipa eka eto oro aje orilede yi o ni rugogo o mo ti de ba o o ni erin gborowo ke mo wi pe ise nlo ise oduro o gba balance de lo ni soki the nation lo seri e laaro to ni omi da o
0: olude je sipo are labi osia egbe oselo African Democratic Congress AD se Atiku Abubakar lojo ajobo o ti lo se pade pelu minister telere lako eto irina Rotimi Amechi eni to se wipe o fi eyin re gbole ka iyun lasiko eto idibo abele ti egbe oselu awon eleyi ti won fi yan tani yo ma je awon olujije sipo re labi asia egbe oselu ADC lasiko eto idibo odun 2027 sewari lasiko abewo atiku to lo se si amechi ye eleyi ti won fi sori itakun ayelujara x re ta mo si itakun abeyefo o je ko di mimo ni pe ohun lo se abewo si amechi ni ile igbere to nbe nilu abuja lati le je ki awon fi kun lukun ki awon jo ni ajoso ki oro ko si jo ye awon mejeje ki awon jo boju wo ipo torilede nigeria wa ati idi to fi ye ki awon o jo fowo sowopo lati sise papo lati le fi wa iyanjo si awon kudie kudie eleyi to nsele lorilede nigeria ewo the nation lo ko gadagba ko ruju rara o e lo wo ninu iwe iroyin the nation to jade la
1: okay le omi de tin de gbe gbere lori oda ko ruju
0: wo le bu ara
1: ebu ara
0: nu o ma ndun yan
1: asi pe ko ruju
0: ebu ara ni o ma ndun yan
1: iya mo binu
0: o tin dun mi
1: it's a sorry case
0: thank you
1: gba koko re ran le ya
0: eyin ara eyin boys ara je se ma
1: lo ba ya ni se o ma pa
0: lo din di afu agbo
1: iya la ya yin re iya la ya yin re o do do le ya ari ya la ya
0: mo pen di e mo pen de ti ore ma wo
1: ni ya la ro ile se wa ibe ni mo ba le ka si loju mo to ni o bo ba ngbe wo ske ye wo lori kuku keke kuku lago oselo pa pa julo bi a tin gbara bi fun eto di gbogbogbo ti o wa ye lodun 2027 mo tun ayo jayola lo ma jawe olubori o gege bi omo oye ti yo dije dupo fun gomina labe pepegbe oselu APM nipile Kwara arabirin Motunrayo Jayola iroyin ma ti fi lede o nipo gangan ni eko soju memo fun o to si jawe olubori gege bi omo oye ti o dije dupo fun ipo gomina labe pepegbe oselu Allied People's Movement APM ni ipile Kwara ni asiko eto idibo abenu oni oju awo bayi la wo fi gbobe to je ti egbe oselu ohun to waye ni secretariat egbe oselu na to fi de papa o ti agbegbe Asadam nilu Ilorin nigba to nsoro nibi gbagan ti eto idibo abenu ohun to ti waye o en ti se alaga fun egbe oselu na ni ipinle Kwara omoba Oyekunle Oyedeji ni o ma foken ke oro si gboroye o o se la yoro oni eto idibo abenu ohun lo ma lo ni ibamo pelu iwe ofin eto idibo fun todo 2026 leyi to ni se pelu eto idibo oni gbangbala santa te ma olorin oju awo la wo fi gbobe ta mo se direct primary election gege bi won ti ko we loju ma tun ni o be ni won je ko di mo bi pe o se nlo ise oduro o wo paro wa si gbogbo awon ti won fi fe han patapata lati jumo sise papo pelu omo oye eye to jawe olubori ohun fun egbe oselu na ki nkan ba le mu yesi fun won ni bi eto idibo gbogbo ti o waye lodun 2027 a bo balance re abi yara ro ile ise wa lo se ri oro laaro to ni omi dan
0: ajo lopo ipinle Ondo ti kede pe owo titan iyun awon arakunrin e marun ti won ni won fi esun kan e pe won ji awon akeko ile eko meji gbe iyun ni ilu are ninu atejade ti won fi sita won je kodi mimo I pe iyen nijoba ibile odigbo ni ipinle na alukoro faji olopa DSP Abayomi Jimo atejade to fi lede o ni awon afurasi awon ti oju ori won be laarin odun metalelogun 23 si odun merindini ogoji 37 ni won wu wa labi yi ti won ji awon akeko gbe ti won si gba owo itusile o wa je ko di mimo pe leyin igba ti owo te won owo ton lo bi abate 251,000 naira ohun ni awon gba ta won ni gbagbo wi pe o je lara owo itusile ti won gba lowo awon ebi awon omo yi ko to di wi pe won tu awon omo na sile ever ka si waju si inu re in the punchy lower to ni omo 23 years ti kon ju
1: agba kan
0: 23 years
1: bo lati asibe olomo sanu
0: e ba mi
1: nkan mo de irole ayedepo to hoda omida olohun sanu wa olohun ni fu wa lomo gba je nsimi o o de wo ninu we oyin vanguard to jade lojumo to ni bo ba ngbo wo ske
0: ye wo
1: ohun na ni o tele tori pe an ganu sikini on lokan kejeje won ni o ma gege ni o mo ti takoso sinu egbe oselu NDC be lo nfoju so ejoko kan o ni legbimo asofi agba Lori le de Nigeria papa julo le yi ti o ma soju arin gbogbo ipinle Delta eni tin se igba keje are fun le igbimo asofin agba nigba kan nare Senator Ovie Obagege ne omo ti jade ti bombo bi o ti mu gege to ti salaye oro lorin kiniwe oni lasiko to nwa yi o olo omo ti ko eko hun lo sinu egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC leyin ojo mefa to mu gege ati sakanda to si ko iwe fi egbe oselu All Progressive Congress APC sile omo agege ni o foken ke oro won ninu atejade eyi to n fun ara re leyi to fi lede o ni ojobo ibe gangan lo mo ti kede ipinu lati dije dupo fun ipo ile igbimo asofin agba lati soju ekun arin gbogbo ipinle Delta lasiko eto edibo gbogbo ti o waye lodun 2027 lo ni so ki o gba balance re vanguard lo seri e laaro to ni omi do
0: majo ogun ota temi ninu oselu emi ki mo sa o
1: mo be bere na
0: majo ogun ota mi ninu oselu Gomina ipinle Oyo seyi ti won ni ko se kan ri amo o tin se meji baye 2.0 seyi makide o ti gbe ni ti o je oludije sipo gomina labe osia egbe oselo ta mo si APM ni ipinle Oyo bimbo adekanbi o ti gba lamoran o ni majo god awon ota mi o ninu eto oselo iyen bo ba di gomina makide ohun lo soro yi fun adekanbi lati ni pe pe o ni iwo na fe se duro to ipa ti re ninu eto oselo majogun ota makinde o makinde lo soro amoran ye lasiko eto idibo abele ti gomina ti egbe oselu ohun o wa so fun adekanbe o ni ni afojusun lori bi a ti se nsise sin awon eniyan lori bi a se nse re isejoba warawa ati lori awon idagba soke eto igbaye gbadun ati awon amoran be lo to bode latenu seyi makinde si bimbo adekanbi to je oludije sipo gomina rabi asia egbe oselu APM ni ipinle Oyo ewo evidence day leadership lo seri e
1: oka ilai opere gege ja sare lo soju oja gba be ta ba ti padade eyan ara le ti an ni ta fe sare tan tin be lori igba o baba ti wa padade atupale royin e o nte si waju ba ti kowe re e le nbe won o
0: eku kale

0: Vivo 3-in-1. Omi ni koloku ko fi kun.
1: Vivo Dairy Mix.
2: E ti ri to ma sanwo gegege nigba to le roju lowo oja lowo to rele. Sha ti download Femtech mobile app nisisiyi. Ko si ma jifai diwo ipologo to nlo lowo lori owo phone igbalode smartphone, laptop, idegbengbe electronics, awon ohun elo solar ati be be lo. Ma se je ki farabande olojojumo lori oja ni ile ise Femtech yi fo eru o. Kan ta tejise I lori WhatsApp si number 00999996565. Ko le ma wa lara awon eni akoko ti o ji fo oja wa gbogbo. Ri daju pe le ise Femtech ni o.

0: eka bo pada lati eka ipolowo oja wa atupale royin o si nte siwaju ba ti kowe re ipinle oyo ibe ni mo morile iwe royin punch ni mo na wogan lojimo to ni bo tin tabana re riyeriye siwaju temi makinde o lo mo ti se pele mo ipe wipe o se pataki lati se idasile olopa ipinle lasiko ta wa yo lori isele ijinigbe bi won ti ji awon mo akeko kan atawon oluko kan gbe o ni ipinle oyo an ti se gomina ipinle oyo to menu e lasiko yi oni mero seye makide 2.0 to se keji lowo ni ipinle na ni ojobo ni o mo ti jade si bombobo tin te pele mo ipe wipe o mo se pataki fun wa o lati ni olopa ipinle lasiko yi latari isele la lori eyi ti won lo waye o bi won ti jawon oluko atawon akeko kan gbe lo ni ifana fosun lawon ile eko meto toto leyi to fi ijoba ibile orire se bujoko ni ipinle ohun makide o wa salaye oro oni isele la lori ohun Loma ti ko opopolopo ila yi lo ohun inira bo ohun ati ipinle na lasiko ta won wa yi o oni koda ohun o loju orun bo ti wu ko mo tori pe igba gbogbo lokan ohun be lara awon ti won jigbe na tori pe eje lo san lara ti won na oni ohun ti o dun ninu ti o dun mo ohun ninu julo ni pe ki won pada de layo ati alafia gomina ni o tari oro na o lasiko ti ohun kupa nibi eto kan eye ti won ni egbe oselo allied people movement lay ti won se ni ilu ibada be lo parowa si ijoba apapo orilede yo lati gbe agbara wo ile igbimo asofin apapo lojuna ati mu ki owo sekutubo le yasi lori ohun to ni se pelu idasile olopa ipinle o ni lasiko ta wa ye ama ninu olopa ipinle mi ko mo so be o gomina seyi makide lo fo kenki oro si buraye punch na tu seri e laaro to ni omidan
1: evidence dey don't worry you go explain tire
0: no
1: ejo kemi o gbe ninu iwe iroyin the leadership to jade lojimo to ni e ya bo won baba olohun oni gbelero e jo gba nile oga gba fajo mogun oga gun waidi shaibu o ti ro awon osise mogun joint tax force ti a pa arin gbugbun ta mo si savannah shield oni e se be e ya bo awon iko agbesumo mi awon iko ajinigbe e doju ija ko iko bandit oni eri wipe e wa awon adalu obaje abayeje awon ti won ji ni gbe seku pa ni awon odaran e wa won ri tori wipe ogbodogba ki won ma da lafia orilede nigeria ati agbegbe ye ki won ma da lamu shaibu lo soro ye lana ojojobo lasiko to n ba won omogun to n ba won ni gbolohun iyun ni sobi barak to n be nilu lorin wa ni ayin ninu ateja to fi lede gba ti owo eni ti o je agbeniso fojo mogun ogagu apolonia anele o je ko di mimo o ni ajo mogun tesi nwoye o ni awon se duro digbi o lati da bobo emi ohun dukiya awon mo ile nigeria o ni ajo mogun yo ma te wajo lati ma ri wipe awon gbe ojusi awon mu lokukudo awon si ri wipe awon sise taku awon odaran ti won o fe ki awon mo ile nigeria ki won sun ki won harun awon odaran ti o fe ko orilede nigeria o lalafia awon odaran ti o fe ka ririn ajo ka de bi a lo layo o ni awon oni gbe o kan bo orilede nigeria je emi ko mo sa o agagba ajo mogun waidu shuaibu lo so gba ti ni iwe iroyin leadership evidence nbe nbe
0: to o tun ko guiding omo ogbon o jaju Omo na je sare gba vila lori ele papa pa bi ogan o di wo ninu wero yin leadership to jade lojumo to ni won ni kan go kan ninu egbe oselo agborun PDP yi ti won ni turaki leyi to ndari o je ko di mo ipo sese ka won nawo Jonathan soke gege bi omoye ti o di yedupo fun ipo are bo ba di ojo abameta ojo Saturday egbe oselo People Democratic Party ikan go kan ninu egbe oselo ohun to je ti ta Tamino turaki ni o ma ti se paya re bi pe o sese o ka won ko tari oruko eni tin se are ile wa nigba kan nri oloye ebele good luck Jonathan so wo waju gege bi omoye fun ipo are saju eto dibo gbogbo ti o waye lodun 2026 eyi ti won ni yo je akojopo egbe oselu ohun alakanse ti o waye ni ojo abameta ogbonjo osu karun odun 2026 ta wa yo gege bi won ti fi lede eni tin se alukoro apapo fun egbe oselu ohun comrade ini emebombi emobong ni o tari oro na ati awon ti won je National Organizing Secretary Honorable Theophilus Dacus Shan ni won te pepe oro won ni bo ba di akoko akojopo egbe oselu na o sese we formally endorse Jonathan's candidacy labe egbe oselu ohun ni kankan ti turakini o o gba balance de leadership lo seri e laaro
2: to o gba fila lori eleyi ni o gba fila lori eleyi
0: se mi igba ni
2: to ba fe Eje mu are bola medicine ubu lojo jobo ti gba alejo awon agbagba ilegbimo asofin iye nipinle eko gege bi ayeye odun ti ileya se wa ri royin yi ohun ni en sojo ni olopataki si ore leko eto iroyin ati oro itakun ayelojara olusegun dada lo fi si ori itakun x won awon ti won lo ki ore pe aku ayeye odun ileya ibe ni en sojo are legbimo asofin le wa kotura pabi o ti siwaju won nibe lati ri igbakeji are legbimo asofin le wa jubril barau eni ti o je olori legbimo asofin opa emi bamidele to fi mo asofin solomon adiola asofin abdulaziz yari ati awon miran be lo bako na eje ntumu ninu we royin the punch ni mejeji wa gege bi ejo to nri si eto eyawo awon akeko won ni royin to nlo kirika ipe ijoba ti dawo duro lori owo eleyi ti won ma fun awon akeko ohun ipe iro patagba ni o iroyin ashin lọ́nà ni àtijáde eléyìí tí a darí lẹ́ka ọ̀rọ̀ tó lọ nínú àjọ ọ̀hún tó fi léde ìpè àwọn kan dìídì ń gbèrò yẹn ẹlẹ́jẹ̀ ọ̀hún kí láti lè fi máa dẹ́rùba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ni pé àwọn ò stop ẹ ó sì ń continue
0: fọ́ǹsì
2: ló sẹ́rí
0: rẹ̀. ọ̀dà kò béwudé ẹjá máa lọ tààràtà sí abala kejì ètò yìí ká má bàa dénà pẹnu torí àròjọ mùsùlùmí abala lámì tó yá kọ́sítọ́mọ̀ dáadáa ní gbogbo ọjọ́ ọjọ́ barista paul
2: ajiroba
0: wọ́n ti wà ń kálẹ̀ wọ́n ti sẹ̀ngẹ̀rẹ̀ sápá abí tá a wáyé ọ̀gá akọrin
2: náà
0: àti ẹ̀rẹ́ran léyà ẹgbẹ́ wa wọlé àbọ̀.
2: ó dà.

kin to ma se be ma kin yin ka bo sori eto ti a pe ni bawa dasi agbon ni bi oro ti ibi ta ti ma nsoro nipa awa obirin nbi ti awa obirin ti awa na ta ti ma nse be ta ti ma ntakoro so lori awon ohun ti o je idunu ayo ati ifokanbale fun awa obirin lori awon kan ti awa obirin na ta fi ri aye gbe ninu koko lala jojo akoko osorire ko mo ma se dero eyin eleyi ti kawa na ka si rowo mu eleyi to saba je eru to wuwo ti opolopo ke in saba soro nipa re ta ba tin soro nipa awa obirin ori eto yi na lati ma encourage ara wa that you are not alone on your struggles pe ati wi pe awa obirin na awon na wa ta wa na fi le ri wi pe in the midst of everything awa na nse kini and enjoy life ori eto yi lati ma nse ipade awa obirin in short e ka bo sori eto bawadasi lati koni Diamond 88.7 FM Ilori Omidan Olayinka Ajani Ajibade lo record ti me.

0: ba se n ki eyan ba se n
1: e se mami mami e ma ti pause e pause e jo e pause e ma binu mami e ma continue ba se n ki eyan mo fe underline be yen ni awon mo si yo mo yan ki mo awon mo awon 5 years mo so awon 7 years you see awon me ya greet me e mama se n pe e je ka parents e ba n continue mami mo like be yen te mu yen
0: majority awon mo wa o dey sin won mo yan ki o ko koja lara yin ni eyi to ba se ma kiyin a ma gbin agbado kiyin ni
1: ma gbin agbado kiyin
0: iwo lo ti pe pada pe ah come here
1: emi na lo nki bayen
0: emi lo nki bayen don't you know how to greet o ya say good morning yo se to ba so good morning ka si gbogbo awon iwa yen ko won and beyan ba fun omo ni nkan be say thank you show them love. The moment you are doing all those things, our mama ro pe won ri wa, won ri wa.
1: Be ni won ri wa o.
0: Gbo iwa ta nwu ninu ile won ri gbogbo e. To gbogbo awon iwa yen e je ka ma fi ko awon omo wa. Mo wa be Olorun to da ye oti ati orun. Ko ba wa tu awon omo wa to wa ni igbekun lowo lowo bayi.
1: Ami ami.
0: Nitori ko rogbo fun awon parents won.
1: Ko rogbo o.
0: Ko rogbo rara rara rara rara.
1: Ko rogbo.
0: Olorun ran wa lowo lori lede.
1: Ami iya mi.
0: E ku ise ma. Bless you ma.
1: E se adupe. Thank you. God bless you. God bless you. God bless you. Hello, talo wa nbe. Hello. E karo.
2: E karo.
1: E karo sa. E se sa.
2: Oruko mi ni Agatini Omekaliki, omo fun tada wala tabe mi.
1: Okay sa.
2: Eri nti tele ni pe Tayoro Nigeria. O wa lo gugu wa.
1: Be ni, nti mo lai be se mu yen sa. E duro be se mu yen. Owo e je ka ba wa so ka to ma so ja. E bo ti yin mo lai ke.
2: Be ni. Seri iwa ti awa gangan gangan ora ti an ba gbedo mi seri seri gomina yo wo ti gbe nto wa nbe lo yo wo ti nto wa nbe lo amandi to tun ku wa lowo ijoba na e pon mo lowo gba na lo wa seri eto abo akoko seri airi ja ri mu ti ma nfa eto abo dai ti to abo eni ti o ri je ti o ri mu ti o ri kankan se tan ma bi lo du lo lo won o yo lo si yo lo si tengo mi
1: o wa pelu yin
2: Se wa ni awa pe joba na. A jo ma so pe eni kan kan gboro jade ni ona, tun to to gboro jade. Se fa se nbe lo ti won na.
1: Ben.
2: O wa lo jo wa lo ti wa erakun. Awon ifi do ba ku ti lodo joba kon da kon ba wa yan. Olorun ni joba je. Diamond ni baje.
1: E se. Baba yi sogo kan ti mo di mu. Won ni eni te bi ba pa. Yo se anything. And this is again going back to the mother. She pa la nse meeting lowo bayi. Eh le ma fi bi pa omo ke ni ko gboran si yin lenu. Iya mi se gbon kan ti mo so ma. Ko possible. Won ki fi ebi, won fi fi ya je omo. I live am mi nso mo tan bi pelu si bi sibi oni sibi onde. Silver spoon. I've seen a lot of experiences. To yi pe mo gbe ni mo omo ni ki se ghetto but bi ghetto omo ya ghetto. So gbogbo ti mo le ma so fun yin gba ti mo an keke bi ti mo tin pon mi so I have a lot of e bi o nje ko mo gboran ma daddy ko le je ko gboran e fu lo nje ke wa na e jo jeun yo ni apa bi mi fe soro kan mo fe ju ara ti gbe mi sugbon e fu lo nje to ba wa jeun ton to yo e fu ndi bi 30 minutes e jo simi onje yen e wa da batanu ya fun e ba ti ba ye po ba deserve e gba o ehe to ye po wa deserve oro o ebi ohun oh yoruba ri yin pe yoruba ni ebi o kin wonu koro mi o wo eh fomo lo nje e wa n ba wi bo se n gbe ti otun wole mami wallahi o si lo n gba jade eni do not let anybody touch you here don't let them touch you here come off our kan en bi eyeyeye eh fomo lo nje ohun ni o wa lo gbe ba won pe e fowo kan anywhere e sa fun mi lowo ohun ta yin ni o ma kan ma se e wa ni ma fo kan e de ohun ni o lo gbe ba won please e ma je ka fi ebi fi ajo mo hello
3: hello e karo
1: sir
3: mama lo abi lata ti bi ata
1: e se sir
3: in fact oro te mu yi oro to je pe o concern gbogbo omi yan gidi ni o pa mi ko sa ni wa ko fi wa lori le
1: ami
3: mo wo clip se awon bi awon mo ilana
1: ebe na ori sir
3: ko si eni ti o wu ti o ni pa lekun

0: Ura bi na Nigeria da ba.
1: Ma me mi wo ta o. To mi ha. Mental health mi, mo ti need doctor.
0: Awon to take awon yi awon gan awon ti yan sanu lo bere pepe mi.
1: Wallahi.
0: Won ni ga won ni go.
1: Eh, yin mo ni ko lo won sanu.
0: Lo ko ohun me ni kankan ohun wa.
1: Oda, ohun gba ru wa sile yi ni ise lo ohun agba se lo ohun ba wa be.
0: Pe ru omi yan bayi lo to wa lo wa lowo awon awodarun yan. Ah. Olorun ba o.
1: E ma je to ka mo ba to pe oko mo na won fi sere won fi sere o wa gbo wo e sabe mi bugari kila won mo ti jesun awon baba kan niyan hello
2: hello e ka ro ya jani
1: e ka ro ma
2: yo dara fun e mo tete faye sile fun wa
1: ka ti file mami e te waju a ti file eto la nse ami mami
2: ni joba
1: ami
2: o le dele nu fo lati airport
1: lo e ko ju mama
2: so ti e gbe wa idara kiko gbogbo abiya ma je yan mo wa
1: ami mami
2: e je ka mo awon tan ba rin awon mo birin wa e mo je ka ju won le nto ba need ka mo fun won then phone yi gan lo so iwulo re da be ta won obi mi pe ke gbe phone na mo lowo so ti se nkan mi ti o da na omo mi omo secondary school gbogbo won tun tin wa mo kunrin kiri gbogbo e lo isele awon omo oyo to ko ran lo je ki won da won
1: le ami o ami iya mi ami
2: omo lo n padura lori oro omo won ni omo won e ka si fe ese gbogbo won le ona olorun ka si je kan mo so fun pe kan ran ti obi to bi won fun ti le to ti jade omo mi ba ti de school ba awon omo olowo ni olo mo tele ka o ti gba pe pe ya awon ata lo to se ti ti to fun ran lo le
1: ni te lorun
2: won e ka mo pe won ti pe kan ni suru
1: ka ko won ni te lorun
2: Kakan ni pe lorun kemo isi ojo waju de ma dara ka ji won laaro ka ji won lale ka ba won soro gbogbo nkan ta bi amo ni di niye a jere omo wa atokunri atobin olodi a jere omo emi na se n seto e jere omo yin ile ise yo ni baje
1: oni baje iya mi e se adupe
2: ni se olodi baba wa na leyin ise po tun o se wa nu gba o wa
1: je po e se iya mi eh se gogo ka ji won lale mami e je ko rin da loju won o omo to run kun te n ba so ko le gbo kankan mo so fin pepo nu awon eto yi mi o kawe o te ba wonu video awon live on YouTube I'm not reading experiences ni bi ti mo ti jade igiri kun be and that is why te pe most of the things I say is not what I'm reading or something they are practical awon ko ti mo ti ri ni omo te ji won ti ji mi ri e je pe kin kuku la mole won ti ji mi ri ki e se ko gije beji yin gba kankan ohun to wa loju mi ye pe sa dide ke ma lo mo fe sun e de ke ma lo mo fe sun I'm warning because olo a ma ni luck pe an te pe to olohun o se mi lomo komo ko lo ma so mo lomo komo bo mo mi to je pe to eyin ko be n ba gojo ni eyin dohun moju nti yin omo mi ko gbo kankan e sa ma lo lo wa lokun e ohun kun but time to ba ti te wi pe okay this time o ti e di di fun laye ko sun give her time to abi him de ni ko sun ko sha abi o de jeun oyo ah ah o ti sun ko kun okun o nje ti wa nkun wa lai toro ba wori to ba bo yo gbo those are the things we need to check any koni my call is not going through please tell our children to run as fast as they can if they see anyone in no me ni so benye eh ibenye ni bakan tori ko won so pe aso mogun na won ara bi iwo mi n pe to ma ti wa ara won mogun o ti ye yin gba mi wa they can be protection kono ma je but I don't know ibenye ri bakan I don't know yi pa mi e wo awon koko ma n pa ka so aye be la le le lo yen o paka so laarin emi ni pawo fun yin hello
3: pero isi omi da
1: e ba mi mo ko papa ba mi
3: keri ah yo dara fun yin
1: ami ateyin na
3: keri ero te so emi ko omo nigeria lo mi ru te ba wo dada e ri pe awon agbesimo mi aso gogo ni won wo o wa de bi pe ara adu gan ka para adu le lagbara kan lati fe sa toro nkaluku won mo wo pe awon mogun nigeria ni o la weni ti wa o ti bi pe won si si se lo ta ke ko se nti o le jare to la so Nigeria mi ni won gbe gorun e ke ji ni pe da fe je wu joba na ni ko lo ku wo tu wa lo wa won ti ni yi tori akoko de jawo o se nkan ijoba o se nkan ti ti won fi beru akoko de wa ti gba kini ti kasin da wa lo gbo ti de baba wa mu yan wo ya 100 ni won mu ni o won pa to tu won dile o se o da bi 200 e yan ninu won o da kule kan mo Nigeria no ri awa mi o ye baba kali ko de bu won se tun ni wa le
1: Baba mi oda e se adope yen no is part of what you are saying but apart from ni beyen but what I would just say to hand everything up is to plead on the government to plead on the government our children are still in the bush awon mo wa si wa nbe that's what I would say echo another thing is the military please you need to do something to let us you know eti mo ko de ina mo ko ti mo fe so abi eje kin fun be yen another thing is our parents ejo je ka yipe para wa ejo awon association e won association to ba ti je ta wa obirin eje ka ma baga wa soro nkan ta kin se ka ko ma da owo eje ka so ni papa se le protect ara wa protect awon mo wa educate awon toko awon yen gbogbo yen ko lo ngbo radio so eyin te yen gbe obirin te ma nse gbe ajegbe orisirisi please eje ka mu security measures and how to you know to be a better woman and how to protect our children ka mu mo eje ka to ba je pe tenera le bani eje a se sara lori ko awon mo to wa ninu gbo that is just what comes to my mind because I would do mine imi na ma se temi to ba je tenera ni e ko fi sori awon mo yin and te ba en to ba no ka kan si omo omo la keji e yoruba ni merin to ku ti e ni omo kan le le se e fi pe se fa awon mo to wa nugbo yen ni alubarike yo de ba awon mo ti ni bo je gari le ni e fi se sara bo je onje ni e fi se just to make sure that e se nkokon lati fi bere fun olohun pe do ko ba wa awon mo wa tawo bi ni bi melo kan ba se olohun gbo adura wa omi dola yin ka je ni ajibade lori ko mi o ti di ni ojo mejo lori akoti eto e se o mo ni fe yin o gege bi mo se mo yi pe eyin na ni fe mi bye

0: Assalamu alaikum mu'mini, assalamu alaikum mu'mina. Gbogbo mu'mini ati mu'mina, ito alibasiro logode. Gbogbo mu'mini eje kajogbo albasiro ta.
1: Bẹ́ẹ̀ni bó ṣe rí gẹ́lẹ́ náà nu gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ń gbọ́ wa nínú ilé akínyìn pé ẹ kú dédé àkókò yìí akí gbogbo múmìnà òdodo pé a kú àtìlọ ìyẹn bó ṣe ń lọ nípa ti ọdún ilé ìyẹn Eid Kabir eléyìí tí kìíní ọ̀hún tó sì wà nígboro lọ́wọ́ akínyìn gbogbo yín lápapọ̀ jákèjádò atúkọ̀ lajímọ̀ ni o ní gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé tí ẹ ti lórí ọ̀fẹ́ àti àǹfààní tí ẹ ti ń gbọ́ wa lórí ètò albasira náà la wà gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ṣe mọ̀ bí ìṣe wa lórí ètò ọ̀hún tí a pè ní albasira eléyìí tẹ́ máa ń gbọ́ bí aago méjìlá bá ti lù báyìí ní gbogbo ọjọ́ Friday ọjọ́ ẹtì tí a mọ̀ sí ọjọ́ jimá olóyin jimá láyọ̀ jimá lálùbáríkà ibi tẹ́ ti máa ń pàdé wa lórí ètò ọ̀hún a sì dúpẹ́ pàápàá jùlọ lọ́wọ́ ilé ẹ̀kọ́ mọ̀dínátù elimi academy tí wọ́n wà nídìí àpẹ́ nílùú ti ìlọrin gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa bá a ṣe máa ń kí wọn náà nù lọ́wọ́ gbogbo ìgbà ìyẹn mọ̀dínátù elimi academy àdúpẹ́ nídìí àpẹ́ nílọrin tẹ́ bá lọ sórí facebook ẹ kàn lọ sí albasira the insight albasira the insight náà lójú òpó ọ̀hún tí ẹ fi rí wa wò fún tòní albasira the insight ni ojú òpó tí ẹ ti láyọ̀ láǹfààní àti wò ó ẹ jẹ́ ń ṣe báyìí lónìí a máa pàdé àfa wa tí a máa bá pàdé lónìí tí wọn sì máa ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọn tún máa fún wa ní wáàsí fún tòní àwọn náà ni àfa wa muhammad hawal ìyẹn mahmood alaro ẹbí ẹ ti ṣe mọ wọn sí ẹ jẹ́ ń lọ sọ́dọ̀ wọn ká bá mi sálámà sí àwọn aráalé ní ibi tí wọn ti ń gbọ́ jákèjádò ayé sàn.
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: tọ pẹlú kíkí wọn yìí náà ni a fi tún padà lọ sọdọ wọn náà torí bí a ṣe ń bá bọ ẹtí mọ ni ọsàn sẹyìn tẹ bá sì ń darapọ ẹ bá wa ṣí àkíní ọhún ẹ ṣí rẹ de gbogbo àwọn ojú òpó social media tẹyìn náà ń lò lọtún lósì káwọn èèyàn tó pọ kí wọn lè láǹfààní láti jẹ àǹfààní lórí ètò ìfọ́tòní bí mo ṣe ń padà sí ọdọ àfa wa ṣùgbọn síbẹ o lẹ́ẹ̀kan sí ẹ lọ sí facebook albasira the insight kẹ́ ẹ lè rí wo life and rẹ tẹ bá wa ṣí rẹ dáwọn ibi tó yẹ kó dé afa muhammad awal mahmood alaro baba bisimilah.
2: allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad al-awsiyayi ar-radin al-mardiyina bi afdal salawatik wa barik alayhim bi afdal barakatik wa salamu alayhim wa ala arwahihim wa ajsadihim wa rahmatullahi wa barakatuhu fal'anatullahi ala adaihi min al-jinn wal-ins min al-awwalin wal-akhirin allahumma ajjil waliyaka al-faraja wan-nasra wal-afiya adupe fun olohun ọba tí ó ní kí a tún di òní ọba tó ní kí èmi pẹ̀lú rẹ̀ ká nínú àti àṣe ọdún iléyà lè tọ́já sí pé lẹ́nu bí a ti ṣe ṣe ní ìjẹ́ta yìí àìmọye èèyàn ló ti lọ kọ́dà lánàá òde òní yìí la tún gbé àwọn kan lọ sí itẹ́ ìpè ọlọ́run wa ní kí èmi pẹ̀lú rẹ̀ tún di ọjọ́ ìní hùn òrí lọ́lọ́run ṣe fún wa ó sì fún wa ní àǹfààní àti ṣe dáadáa mí nígbà tí ètí gba ẹ̀mí wa kọ́lọ́run ọba àlékíọlá kò jẹ́ kí ìwàláyé wà láàyè òun kọ́lọ́run ọba jẹ́ kí ó ṣe fún wa ní àǹfààní àti lè lò láti fi wá ojú rere ọlọ́run. gẹ́gẹ́ bá ti ṣe mọ̀ wípé àwọn àfáà wa àgbà hujjatul islam wal muslimin sheikh abdallah bin mustapha birinde àwọn ni ọ̀yẹ̀ká bá pàdé àmọ́ gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run ti ṣe fẹ́ nǹkan ìdùnnú náà ni ọmọ wọn ní lọ lé ọkọ àwọn náà sì ni bàbá àyàwó wọn ò ráyè náà fílẹ̀ kọ́lọ́run wọlá títóbi rẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ kọ́wọ́lá ìgbàfọ̀ fún ọlọ́run tí ọmọ náà ṣe fún bàbá kọ́lọ́run jẹ́ kí ààyè ti ń lọ kọ́lá àlùbáríkà kọ́lọ́run kọ́ bá a ṣe ní àpẹẹrẹ rere fún gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀wọ́ lẹ́yìn tiẹ̀ náà kò jẹ́ sí pé bóun ṣe farabalẹ̀ tí bàbá ní ibi tí mo fẹ́ ọlọ́rí níbi tá a lo ayé dé lónìí ó sì wá gbà fọ́lọ́run bẹ́ẹ̀ ọlọ́run dákun mọ́sá fi ṣàpọ́nlé fún bàbá lágbọ́nrin láti mú ọ̀rọ̀ níwọ̀nba bí ọlọ́run bá gbà wá láàyè tá a sọ̀rọ̀ míì anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anabi ni ìwọ òbí lè rí ọmọ ojúṣe bàbá lè rí ọmọ anabi ka mẹ́ta fún wa ibòmí anabi ka ni mẹ́rin anabi ni inna min hakil waladi alawa alidihi ń bẹ nínú ẹ̀tọ́ en be ninu e to to pe odo baba lomo oti gba yo ma je ojuse baba lori omo anabi ni an yu alima holy kitabata baba gbodo komo re leko bola ko bola ka a gbodo fomo le ki omo wa ya lai makan elekeji wa an yu usina isma'u anabi ni baba gbodo sauko to da fomo re aye kan je uko anyhow eleke tambe ni pe wa an yu sa wijahu isa balaga anabi ni ka wa fe yawo fomo wa abi ka fi omo wa loko nigbati omo ba ti to fe yawo abi to tole oko lo anabi ni ka si baba lo gbudo se fomo ti a ba wo ile aye tan gbe lodi oni opolopo eyan koda obi o ti e mo boya awon loju si gbo obi gbagbo yi pe to awon ba bimo ka fomo wa sile kewu abi ka fi sile iwe awon la won gbudo se kosi ariyan jiyan nbe koda bo mo ba lo le kewu awon awon ara adugbo o bere pe a ki lo de to mo yo lo bi kankan won o ti e ni ti bi wa ta fi mo mo wa lo le kewu bakan na se mo je ni ko mo podun mefa ngba kan ni la mo wole iwe primary wa isin koda bo mo ba ju omo odun meji abo lo e si mo ba nle iwe nibi ti opolopo obi gbagbo yi pe awon godo fomo sile eko bo fe bo ja si pe awon eko kan be to eko mo o ti ni si waju ko to di wi pe a fa lo le iwe ama ti e mo yi pe ka mo lo le iwe asewon yi un sugbon nibi oruko siso awon yan sasisi o ko to wu won ni won je nisin te fe ri pe o ko mi ko netuma nile yi atawon aye to ja si pe awon obi ti won bi awon mo tan sabi omo lo ni won mo loju si ara won yi pe emi ni so ko mo lopolopo le nile yi mo nda ko ilorin a n gbo wa laye mi ti esi lo ni be ni wa lawon aye to je si pe awon agbalagba moju si won be yan ba bi mo o ti mo yi pe omo to bi o omo bi mo ni awon to bi o awon ni wo pinu ki lo ko to mo re oje boya won ti lagbalagba kan tinje abdul ganiyi tinje abdul razaki tinje shuhaiba tinje amina won ni omo to bi omo obirin yo iya agba eleko lomo yi la so loko re o si ni nkan kan be to so nbe omo je amina o ye eleko e wa ri be imi o le pe to baba n ka la so mo yi o yo mo je salimanu iwo to bi mo kan bi mo ni o ko kilo mo re oje ko si lowo re awon baba to bi o lo mo pon lase leri e won si nse lo gbogbo en la albarka awa di awa lo aye kan ode igba ta wa nisin eni ti o ti mo nkan kan nipa aye yo bi mo o le ni mo fe ko mo won mo je o ko kan ti e wa wa tu mo de ti pe ta lo kokko joko yi na so la albarka e ti e ni fe mo eyi to wa buruju on wa ni bi a loko aba fe ya o le orun ti ran loni opoloko obi te ba bi won won o ri wi pe oju si awon ni koja si pe awon la won fomo awon loko abi awon la won fe ya wo fomo won gbogbo ti awa gbogbo ba se wa la lo aye kan yi na awa ara awon kan to je si pe won mo pe awon lo ye ka won o se awon loye ki awon si ojusi yi iru ojusi ta wa nso yi ohun wa ni baba wa ibnu maryam to je si pe awon loye ka gbohun loni ti olohun ni ohun na nse lowo na fi ni kemi o wa ojusi yi na wa nsi awon na fi gbogbo omo awon awon na fi loko ko wa ti si kan tan fi loko ti eni ti won fe to wa ni kasa iru kina fun mi yi to ba wa ri be kilo de ti a ni kose iru awon eyan bayi anabi ni eyin ni ki e fi omo yin loko alqur'ani so pe fa anki hunna bi izin ahlihinna e fe awon obirin yin pelu iyonda awon to ni won awon ti won ni janu won awon tan ni oro won lowo taba wo loni omo wa wa ni lewe yo apinu wi pe eni to wu mi ni mo le fe omokunrin ni eni to wu mi ni mo le fe awon obi mi nsa fun ati mo fomo loko nitori pe oni bo mo ba lo le pade soro nbe yo mo kibo si wi pe awon na si fi mi fun won ah so mo pe won na lori lo fe o si omode ma nto da ni so omode ma nto ye ko un wo ni agaga aye ta wa loni to ja si pe leri social media opoloko aburu lo ti lo ironu ti a ba nle o ti wo ri awon omo bi islam ba ni ki a fomo loko abi ka fe yawo fomo wa olohun o ni eje won pa keyin posele won le e fun won ni itosona ni ta ba fe loko kila ma nwo lara okunrin ta fe fe ta ba fe fe yawo kila ma nwo lara obinrin ta fe fe ngba ti anabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta anabi fe salaye ipe bi omo eyan o leyin igba to ba ti gbo olohun gbo o ko si nkankan to ni lanfani ti o ju pe mi toju ko fe yawo re lo iyawo re ko fe lo anabi in amaraha ato'atihu ti oko to ba pa yawo lase iyawo yo ma tele ase oko re wa in nazara ilaiha to ko ba nwo yawo re loju saratihu iyawo yo ma dunu wa in gaba aniha ti oko ba si pelu e a fi so ti fi nafsi ha wa mali yo so abe ara re so duke oko wa in aksama alaiha abaratihu ti oko to ba so oro aso sifari pe bi yawo mi se ri ni yawo yo ni disappoint re anabi la quality re to ja si pe a wo lara obirin e wa so fun mi loni omo melo lodo odo melu ni nworu awon kan bayi lara omo abi lobin to ja si pe in ti won lo nisin aye material ni ko kan konu so mo pe yin fe o lasan yo ti mo wo kini worth re to ba ni ko ra phone fun ti phone worth 250,000 se pare oka ti phone worth 150,000 se pare oka e wa so fun mi pe kini ituma ru eleyi ana ayi ti won gbe niyan aye tan gbe niyan aye wi pe emi o in le seru enikan emi o in le wa labe enikan ko mo control mi enikan o le mo so pe n ti ma se fun mi re mo laye mi ti mo fe gbe aye wo lo fe gbe ti a ba fe gba aye to ni ituma afi ka wa laye tolorun fe keni kokan wa Oluwa ti gbe kale wi pe okunrin ni opo mu lero fomirin gege bi ajulo tolorun fe nikan lere apa kan ati latara anawo ti okunrin omo se lere awon obirin won obirin kila fe laro obirin ko obirin ma gboro soko lenu koda ninu ta ba na mo so pe obirin o lesin esin toko ba nse na ni esin obirin awa lu aye kan wi pe opoloko omo obirin ogbagbo wi pe awon obi ohun awon ni won ni oju si ati fi won loko debi pe kodo omo le ma bo fi obi fa pe ini lo bi ti en lo yen omo ta ba ti fun ni training wi pe ba si gbaye re kila wo lara okunrin ta ba ni kila wo lara okunrin te ba ti wo pe okunrin yi o ni bibi okunrin yi o omo olohun onigbagbo so olohun labe bo si o komo oleko ni aye ta nlo loni yi o kere pari a fe kokunrin ko je graduate ti e ba je graduate pe o ti e lo o lo university o pari o oda to ba ni nc lo aripa nc degree re lowo ni leyin gba to ti gba training tesin ile wa gba jayo ta ba ni ka won pelu standard ode toni teyan ba kewu to ba fi neta oji lowo sanawi oju re gbodo ti kaisin mo debi kan to ba ja si pe ile ke ti won kan won leko olohun lo ba lo o gbodo ti mo olohun debi kan eni to ba gba ru training yen lokunrin o wa ni nkan ti ohun na le fi mo mu toro kobo wale ipe ahun in le soko leri yawo mi a o to yawo fe obirin la pon ni dandan ipe tu lasi o gbodo kar gbogbo an kan bayi amo obirin gbodo ni eko pe mo fe gbe le oko e dakun ibo na ti wa fun won ni training yen ibo ni won tin fun won ni training bo la se gbe le oko akọ awọn afan gbeyanju ta ba ni bona olohun mara awọn afan gbeyanju lere lati fun yen leko bawo la se lo igbesi aye loko laya ama lode to ni kumana yin tin je afa la omo kekeke tin yora mi lenu omo kekeke ohun enu ma wi pe awa wa labi awon agbalagba a le se n to wuwa in ti won ba fe lasi awon agbalagba ta wa se tan fe awon na wa dan kankan fe in ta na bi fe ni won fe in ta na bi fe lo fe so enu titi wa bi ato sa awon omode mi ti o ni janu nu yoba ni be obo mo leleru yo baje ta ba fe je ki omo wa o lo gbe si aye to ba to lohun mo afi ka re leri be ka re leri be pe komo wa komo olohun komo wa komo olohun komo okobirin o mo ara re mo ka kini kan leri facebook ni aro yi ni enikan ni o se birthday o wa post e sibe yi pe ohun o le ma dara ohun laamu nitori pe ohun fe ko gbadun be nikan ohun ti discover pe aye to ohun fe gbe nisin o aye to ohun gbodo ni onira ni eni to wa se birthday yi obirin wa ni aso to wo o ti fi han wa yi pe iru ibo lo belong si iru awon wo ni ba se iru ronu wo lo ni pelu aye to ba ja si pe iru ronu ti eleyi ni re eni tin wa nso yi o mo fe le ni pe mo mo de level pe yin fe mo ju eri e pe omo ogoji odun le kinkini ni o na ti wa bi mo iru eko to ni ta ba daada omo re ko to omo re iru eko ti o tonu ipe aye to fe gbe o wa lati wa seru enikan whereas anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi sanabi ni pe law kuntu amira ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al marhata an tasjuda li zawjiha anabi ni kani pe in ba pase ni ko ja si pe kenikan ko ma feri bale fe nikan obirin ni pa lase ko ma feri bale foko re aba ri eto tolorun se ni oluwa ni bismillahir rahmanir rahim ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddalallahu ba'dahun 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim oluwa ni awon okunrin awon ni opo mulero fun awon obirin nitori ajulo tolorun fun apa kan leri apa kan ati leri inawo ti won o mo se ba se da obirin a da obirin ko da wa nitori ko obirin o ni la ka iko uhun olohun da okunrin o do mirin o fo mirin la ka yi o fokunrin na la ka yi a ma fun obirin ni igbonara to ju tokunrin lo igbonara lopolopo gba imo wa nje ki la ka imo nte la ka yi mole imo bodi la ka wa do obirin ko ja si pe ko ma wa labe eyan ni support lo obirin mo nsi ta ba bi mo obirin o baba re ni o moju to fa ti o fi to le oko lo to ba to le oko lo ta gbe foko na won a be fa tolorun ba kadara kemi re ogun ki emi toko na ogun toko ba tun ku tolorun si labi amalaye awon omo re ni o tun ma moju to titi ti o fi lo le bolorun ba si se to birin nu to birin ba ni ohun fe daye to n gbe ohun o fe wa ni abe enikan a o fe ba ye je ni o fe ba tori ko le raye dagbe ko le ri aye dagbe gbogbo gba lobirin need eni ti o ni mama se ba won bayi ni o se koda awon obirin to la fe da aye gbe na won ba le je ni oko won ni won o fe gboro si lenu won wa lelomin ti won ka kunju oko won lo ohun na ni o mo so ntokan fun won obirin ko le da omo obirin to anbele ta si omo okunrin to bi to mo ba de stage kan ya o realize pe ipa mi o ka omo yo mo wa wa ta ni oran won lo le ri eni ti oran olona loko re to ron lo loju si amo to ba wa ni abere to wa labi okunrin okunrin ni omo wa to yo si mo to awon omo re a da obirin leni ti mo nda be a da obirin ko kun oko re ni to eko ti o wa je general training bibi kan ba nbe lone ti mo le so pe mo le recommend fe ni to ba ni ohun ni komo won o fe komo won je omo ko gboro siun lenu ko je omo dunu ah in so wi pe awon te ba mo ni afa te mo ni won ni oluberu olohun ti won ti ri aye sa ti alikiyama tobi loju won ta won na gbe question e je ko mo yin lo le keko lodo won ama ka ni ba si da ko bi kan fun a so ko mo bo amadi natul ilmi lodo ibnu maryam ashekh abdallah bin mustafa bin de pe mo bo adon ti be won de imi loju mo wa le mo toka si awon kan pe eni yi bai omo bibi inu ara won nigba ti baba yo fomo won loko ta lika ni won fi fun omo bibi inu ara won ni ke se pe won wa wo status apa emi international scholar ko ba bere pe ta lo ko mo mi ki ma so pe bye ta lika na fi won ama ta lika o ta lika to lesin ta lika to ni bibi ta lika to keko ta lika to ni se lowo ke se ta lika ti omo toro je ai fi ti toro je gbaye awa ni eyi ton wa nse loni ti o je kan ra iwa awon na ton fe yi loko awon na won ton fi loko awon na fun won ni tosona ke won impose e le won fomo yi le ni pe eni to ba di fe e lo le ri baba mi awon a guide re won bo ti se lele o baba eyin baba e taji eyin baba e taji te ba ni ke fi awon omo yin le wi pe kan fe en to wu won ife ku fe ni won fe o ife ku fe ni won fe o atomo okunrin atomo obirin won fe fun wa ni case ke wo bi ewu aye ta wa leni loni yi ni ile Republic of Iran Ayatollah Aliyu al-Hussein Khamenei of blessed memory ti won ku laipe ni February 28 ti America Israel pa won nigba ti won fe yawo fomo won yi to je to wa lori oye loni Ayatollah Mujtaba al-Hussein Khamenei lo baye ni omo 56 years ni o gege bin ti agbo won nigba ti o mari ni nkan bi ka ma soro ogbon odun seyin sumo be baye bi 1998 won ni baba yi won lo so fun awon emewa won tan jo wa ninu aga ise imojutolu pe taliko olon kan fe yawo afefe yawo fun ma taliko olon kan yo ta lo lomo obirin ninu yin ti o le fe won la awon emewa won dake lo enikan wa ni mo ni emi lomo obirin kan to le fe won ta je wa ni taliko ohun na won nigba ti baba o dako re won ni mujtaba ni yo mo je ki baba gangan fun ra won lo fefe yawo fun omo won to baba iwa re despite po je supreme leader ni ilu o kokoko ni pe won ni ke gbowo osu ile kan to ti ni tele ti fin rent na ni fin sustain living re e ma fi oju wo pe mo je eleri ilu ka wo boya olowo lo mo yin fefe e wa weto olohun to ba ja si wi pe eni to ti pe 56 years lorun tenran loni yi baba re lo fe yawo fun eyan melo lori be ah awon to ri benbe nle yi o awon tori benbe nle awon afa ajo won mo nti won se o won o fomo won le ko loko funra won o won ma fomo loko ni o opolopo ti won wa se ta won mo won si gbafa gugu e lo la albarka eri redo la ni mo le ma ka ti mo mo eleyi bi won se se leleyi mo abi n ba wa le ka gbe mo le ka ti baba bere ndeyi pe awon omo won ti won gba fun won lo mo kewu awon ni won fi won loko e ma da ko awon kan de pe ah eleyi an pe nikan ni ujatul islam idris abdul qadir olayeri ofe fatima tu titilayo baba yi lo fi won fun ra won titilayo n dupe foluwa pe mo loko abdul qadir hujatul islam abdul qadir muhammadu belu salati ofe asia tu berinde baba yi lo fi loko n dupe folohun mubarak adewole okan ninu omo kewu na ni won fi fe fatima berinde fatima dupe pe mo loko muhammadu sherif kayode omo kewu ni olutele ni omo bibi ni muslima tu berinde to bi asana baba yi lo fi loko en dupe fọlọn pe mo loko ti baba ni pa emi ati sherif na lajo wo sherif n gbele mi abi na lajo to owo re na mu bi mo yi si won tun wa fọmo mariama birinde won to fi abdul malik belu bola kale barista en du pon da mo baba rajab ali en du ko fọlọn pe mo niyawo mariama na du pe mo loko so bi won se gba yin ni awon eleyi bayi awon to ja si pe baba ni won fun won ni guide bo se si leleyi okan ninu won le mi temi na nsoro lowo yi pe loni o ife yawo mi ko seyin afa mi rara pe mo mu yawo mi lo ba afa pe eniti mo fe fe leleyi baba na wa wo pe omo alal baraka lo mo yi emi ma nwo pe muhammad lawa ta ni o je yawo re ni igba ti mo wa ri alima yo koda muhammad lawa lo ti e ba ti to ba ti ni yawo kan tele ni wa tun ri ru alima jo pe muhammad lawa yawo re o pe meji o tori ogboro fi alima yi bo se wa ri nu a wa ri husain na a ri abdurazak okilele abdul karim pelu yawo re suliha baba yi na ni emi so fun yi pe e ma da fifili loko abi fife da won mo yin o wallahi pa won oka anabi ni baba ni ko fe yawo fo mo re oluwa ko se wa le baba ti o da oju si re mo oluwa ko se wa ni iyawo ti o gba foko nigba ti baba nse ni ka kan ni osu to koja ta bi ni kin wa bayi na ni baba pe baba oko won si pe baba yawo pe ni ka yi te ba fe ko baja yen le loju si tesi o en le loju si baba ni en pe ya yawo en si pe ya oko nitori pe in to ko yin ba ti so na le yin na gbudo so kọlọrun ba aliki ola ko se wa ni obi rere fa won mo wa ko ma se wa ni pe omo taye bi laye npan olorun ko dakun ko saanu wa lire awon ta bi gege bo si saanu awon to bi aliti wa na haza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: to gbogbo yin te n go wa ninu ile lori eto na la si wa ta pe ni alibasira iyen li loju na bi ti e ti ma n pade alaji sheik abdullahi ibirinde bo ti je pe loni latari idawo odunu ti se informasi mo foko ti baba n se aha loni afawa afa muhammad awal mahmud alaru awon ni angba lalejo ti won se wa si fun wa lati aro e lo sojo po facebook albasira the insight eriwo life and direct adupe olowo ile eko modena to ilimi academy tan wa ni di ape ni lo ti lorin ose tin bo na la mo pade laarin ose tori papa jule yin te ba fe ki baba baba yawo na le lori ofe ati pe won ke ki won na bo ba jide bi owo irole abi bi aarin ose 0905 iyen lori number won ni 0901536 0901 536 0148 0901 536 0148 olohun o fori si ibagbe won yo tura adupe lowo afa muhammad hawal iyen mahmud alaro adupe lowo won na dada foto ni e ja ma fe si lo titi ose tin bo ta ma pare lori akoti o tuta pe ni albasira olariwaju ogun ni yo pa ibi ti loruko temi an olohun ni fi wale o di gba kana o
0: yo se lamfani Madinatul ilimi lele to yi eni bagbo yo se lanfani

lo kokon su yi ka wa danile aye ila koja kaluku ga be lo yato sira won sugbon o eledu mari oba deda seda ki fini sile line lana bayo ami wo lasan ni o de ba olugbon olugbon fogbon se o de ba resa aresa oturi esa gboro ala keji lo o de bo woran gu agamo tede o fi soso sagbeji ara ami wo iku to wa npa bo re lai sojojo ko lu awu ma sasukiye ni o ya e je ka pade lori eto asini netishin ni e nipa awon ami wo ti mi eda eniyan titi ami wo ile ise radio titi tan re nta won yo yi diamond 88.7 fm le o ti ma gbo o ami wo ni gbogbo ojo saturday bere latago mesan si ago mewa bo asalele o fi ma gbadun eto yi e je ka jo gbo to se yi ka fi telomi ikogbon adanwo aye wa ko ni dadan tan o ami wo e ma mi si

0: Eka abo pada iroyin na re lekunrere bere lati lewa Nigeria. Are Bola Ahmed Tinubu ti fi dawon mo orilede yi loju pe awon ifarada ti won ti ni laarin odun meta o le ti isijobo ohun ti gunle eto atutu eka eto oro aje ni ko jasasan o. Are si paya re pe okan ojo kan atutu eyi ti ijoba re gunle ohun lati bi odun meta seyin lo ti begidi obitibiti owo toto bilionu lona 22 o le esun merin naira eyi to nsonu lagban owo igunpo ori epo atawon kan miran o. Are Tinubu fo kenke oro ohun ninu atejade kan eyi to fi sami ayeye odun keta re l'office. Are Tinubu dupe dupe pe okun lowo gbogbo awon mo orilede Nigeria fun fi farada awon atuto ohun atunse leyi to se pataki ti ko si se san fun o. Be ni are mo riri gbogbo idile awon osise te ma won odo lorilede yi fun fi farada awon inira pepepe to ro ma atunto to nlo lowo ohun. Bakan na lo te pele mo pe orilede yi ti balẹ sori ipile to wa fun imubo sipo. Wayo o are legbimo asofin agba orilede yi arakunrin Godswill Akpabio lojobo ti lewaju awon iko asofin ni legbimo asofin agba ile wa lati sami ayeye odun ileyawo pelu are Bola Ahmed Tinubu nipinle Eko pelu itepele ma atileyin legbimo asofin apapo ile wa lori igbese atuto eyi ti sijoba are Bola Ahmed Tinubu leyi to gunle o leka eto oro aje te meka eto abo orilede yi nigba to soro nibi ipade ohun arakunrin Akpabio salaye pe abẹwo ohun lo je anfani lati fi sami ayeye odun ileya pelu are o be lo gbadura fun alaafia ohun iduro re orilede yi bakan na lo kan sara si okan ojo kan igbiyanju to nlo lowo o lojuna ati mu atuto ba eka eto oro aje orilede yi gege bi are legbimo asofin agba ile wo ohun ti wi o opolopo ipinija leka eto oro aje ni ijoba to nbe lode yi jogun ba o ti mo obitibiti gbese sibe sibe isijoba to nbe lori alefa lasiko yi ti mu iduro re ba orilede yi. Nipinle Eko commissioner foro eto ayiko ohun alumoni omi nipinle Eko arakunrin Tokunbo Wahabu ti ke si awon eniyan ipinle ohun o lati ri daju pe won kopa nibi eto gbalumo olososo fun ti osu karun yi ti o waye ni ojo Saturday 30 osu karun bere ni dede ago 6 abo wuro si 8 abo wuro arakunrin Wahabu lo paro wa na ninu atejade kan eyi to fi lede gamboro nibi ti o ti gbosuba kare o fun gbogbo awon olugbe ipinle na fun ipa to joju eyi ti won ko nibi eto gbalumo olososo fun ti osu to lo. Arakunrin naa juwe imototo ayika ti agbegbe gege bi opaku tele fun igbe aye to duro re o be lo ro awon aralu lati fi wakati meji ohun sile lati fi toju ayika won ko ba le mo toni toni. Ajo to mojuto irin ajo awon alalaji lorilede yi ti setan o lati ko awon irin ajo alalaji pada wa sile o lati le Saudi Arabia bere lati ojo jimo ojo karun osu kefa adari eka ton risi danileko ohun iwadi lajo na ojogbon Abubakar Abubakar lo sipaya oro na lasiko abewo baba kepe o eyi to se si Amiru Aj ti ipinle Kano Aliyu Ibrahim Abdul Qadri nilu Makau Abubakar salaye pe ajo ohun ti pari gbogbo eto to ye fun kiko awon arinrin ajo alalaji na pada wasile leyi to safihan asekagba eto irin ajo aji fun todun 2026. Wayo o are apapo fun egbe itesiwaju omo bibi ilu Ilorin Emirate tamu si Ilorin Emirate Descendant Progressive Union IEDPU Alhaji Abdul Mumini Ayo Abdul Malik ti kesi gbogbo omo bibi ilu Ilorin Emirate lati tumbo faraji si igbe aye alafia ilosiwaju ohun idagbasoke agbegbe ohun o. Alhaji Abdul Malik pe ipina lasiko to nsoro apileko re nibi eto apeje olododun ti egbe ohun to waye ni gbagan ayeye to je ti ijoba ipinle yi o nigba to soro lati pase akowe apapo egbe na to ko gba sile lenu lolo yi Mala Abubakar Abubakar Imam Alhaji Abdulmalik Gboṣubarabande fun awon to se agbateru eto ohun o fun sise agbelaruge asa ti se ilorin emirate lati opo odun seyin o are apapo fun egbe IEDP ohun tun se afikun re pe ilosiwaju egbe na ki se eru ti egbe ohun nikan le dagbe o dipo be ki egbejegbe ti ma won olodan ni na kun igbiyanju egbe ohun lowo papa julo niru akoko bi eyi ninu iroyin mirewe oludije fun ipo ilegbimo asoju sofin le wa teleri alhaji ibrahim mohammed ajia ti kesi gbogbo adari egbe osilu gbogbo te ma ra ilu lapapo jake jado orilede ye lati fayigba alafia isokan te mo ije adari rere pelu bi awon muslimi se nsayeye odun ileyawo ninu atijade kan yi ti adari eka iroyin ohun ilana mutele re malam abdurrahman aliagan leyi to fi lede o ajia tun ranse ikini si emi atilo ilorin alhaji dokita ibrahim sulugambari gbogbo eniyan ipinle kora te mo gbogbo muslimi ododo jake jado orilede yo ajia tukan sara si olola oba ilu ilorin alhaji dokita ibrahim sulugambari fun iwa baba rere ti won wo to nti faraji si alafia ohun idagba soke igbe papo alalafia nipinle yi be lo ro awon orilede yi lati lo akoko ayeye odun ileya lati gbadura fun iwosan imubo sipo eto oraje iduro re eto abo ohun idagba soke alailegbe lorilede yi o pelu afikun pe ki olorun oba ala tewogba adura gbogbo muslimi ki o si fi nigeria laya bale iroyin lekunrere le ntati si lati kan ni gbon safefe diamond 88.7 fm ilorin iroyin na yo tesi waju leyin idanuduro ranpe yi
1: e darapo mo wa ni idakun kai lu jarawa idakun ibado re facebook idakun abeyefo twitter ati instagram lori diamond 88.7 fm diamond fm shining supreme

0: bo pada boya yin sese n dara po mo wa iroyin lekunre le ntati si lati kan igbo sa fe diamond 88.7 fm e lorin iroyin na tesi waju bayi nile okere nile romania ijoba ile romania ti fohun lede pe ohun elo ijagun afo bi eye to je ti ile russia leyi to gbe obitibiti awon ohun elo abugbamu lo sa dede jalule nilu galati leyi to mu ki orule eleko gbina je o olotu foro ile okere nile romania ohana hoyi toyi salai pe eniyan meji ototo lo farapa nibi isele la lurina o ewe minister foro eto abo nile romania radu miruta sakujuwe ohun elo ijagun afo bi eye na gege bi ohun elo alagbara ama o iroyin je ko di ma pe eto iwadi nlo lowo loju ko ti isele ohun ti waye o bo ti le je pe opo awon olugbe agbegbe na ni won ko ti pada sile ko wa won waye o ijoba ile romania ti ranse pe asuju ile russia ti olu le se oba to nri soro ile okere lori lede ohun igba keji are ile america jd vance ti so gbangba pe ile america pelu ile iran ni lati jumo tan na wo awon agbon to se gbogi kan o saju ki orilede mejeje ohun to towo bo yi keji iwe adehun lori ita program to nbe laarin won o ewe nigbati awon oniroyin bere oro ti won si ntaku to ibere si lori boya are trump ti sumo ati towo bo iwe adehun vance shalai pe yo je ohun to yaju lati so boya ikagun mejeji yo fenuko lori adehun kan o adehun ohun la gbo pe yo mu isosiwaju ba irongba ati jogun omi fun ogota ojo miran si o lagbon iroyin re daraya foto san toni olukoni fun iko agbobolu ti le jamaica rudolf spedi ti ranse pe o ma agbobolu ni dante plocket sinu iko agbobolu na saju ifese won si asekagba ti dj unity cup pelu iko agbobolu super igu ile wa o odomode agbobolu ohun lo tewo gba ipe akoko re na latodo iko agbobolu agba fun ile jamaica plunket na ni yo lanfani lati kopa nibi igbaradi ti iko ohun yo se loni eni odun mejidinlogun ohun lo darapo mo iko agbobolu manchester united lodun 2024 latari bi o ti se fakoyo ninu iko ohun o wayo iko reggae boys yo won ni yo ma koju iko agbobolu ile wa ni bi asekagba idije onifiwe pene to ba di ale ojo saturday ti se ojo abameta sibe lagbon iroyin re daraya agbawo eyin fun iko agbobolu ti le brazil lori papa ni ko ni lanfani lati kopa ni bi ifese won si olore sore ti iko ohun yo gba o bakan na lo si se ko padanu ati kopa nibi ifese won se side ife eye agbaye nema lo se ko ma lanfani lati kopa nibi ifese won se ti ile brazil yo gba pelu ile morocco latari ifarapa ti rawo agbobolu ohun ni o leyi to tumo si pe omo agbobolu na ni ko ni kopa nibi ifese won se olore sore pelu iko ti panama ti yo waye lojo isimi sunday ti mo ifese won ti olore sore pelu iko ti le egypt ti yo waye nilo cleveland nile ohio lojo saturday o ti se ojo kefa osu kefa iroyin lekun dede foto san toni ohun ko niju bayi lo kin to pari iroyin yi egba won koko ta ti saju menuba ninu iroyin na lekan si o amuwa se ti gboyin losan toni pe are tinubu sami ayeye odun keta re lori alefa be lo sa ti leyin fun yiyo owo igupo ori epo bákan náà la tó jẹ́ kẹ́ ẹgbẹ́ lọ́sàn-án tó ní pé ààrẹ ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ máa sòfin àgbà ilẹ̀ wa tẹpẹlẹ máa tìlẹ́yìn fáwọn ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àtúntò tí ààrẹ tinubu gùn lé lẹ́ka ètò ọrọ̀ ajé tó fi dórí ẹ̀ka ètò ààbò láti ìpínlẹ̀ èkó amúwá sí ti gbọ̀yìn lọ́sàn-án tó ní wípé ìjọba ìpínlẹ̀ èkó ti pàṣẹ fún àwọn aráàlú láti kópa níbi ètò gbálùmọ́ olóṣooṣù fún ti oṣù karùn-ún yìí o láti ilẹ̀ òkèrè ajẹ́kẹ́ gbọ́lọ́sàn tó ní pé ohun èlò ìjagun afò bí ẹyẹ tilẹ̀ russia sàkọlù sí ilẹ̀ romania lágbọn ìròyìn eré ìdárayá amúwá sí ti gbọ̀yìn wípé olùkọ́ni fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tilẹ̀ jamaica fi orúkọ agbáwọ̀ ẹ̀yìn fún ikọ̀ manchester united sára orúkọ ikọ̀ rẹ̀ sajo ifese wansi asikagba ti DJ Unity Cup pelu iko Super Eagle ile wa iroyin lekunrere fun tosan tuni ohun ko ni ju bayi lo lekan si kin to danu duro egbo ise ta ni fun yin yi nje mo pe laya jo ni lodun 1999 ni orilede wa Nigeria pada si ijoba alagbadawo leyin isakoso ijoba ologun eyi to waye fo dindi odun 16 ototo nipa bibura wole fun are pelu awon gomina jake jado orilede yi iroyin lekunrere fun tosan tuni ohun ko niju bayi lo lati ma gbadun oko ojo kan awon eto wa so waju download app wa Damod FM lori Google Play Store tabi lori Apple Store bakun e ma gbagbe lati darapo mo wa ni ago meta osan oni ago merin role to fi dori ago marun role fo ni ruru iroyin lede gesi ati lede abinibi bo ba ni isele yajo yajo tabi isele gbonjo gbonjo to ba n sele layi ka ti agbegbe yin te fe fi to yara iroyin le ise wa lete e kan si wa lori ero ibani soro yi 091-60-62-75-26 Abiodun, Akiwumi ni olo tu iroyin lekunrere fun tosan tuni Olanre waju oye wole lo tu si edi abinibi to si muwa seti gboyin ese o bi ese nteti si kan niyin to ta won yo aku yo to mi opin ose e ma ya se o
1: iroyin ekunrere lati de ise Diamond FM